mom ngay jang ginnaw fatiha ci raka bu nek neena bo paré nak bo selmalé nak ci ñenti raka yoyu neena bëgg ne nak nga jang fukki qul wallahu ahad ak ben bo paré nga tejé ko salatu ala nabi lolu moy nafila guddik dimanche ak beccëk ba sudé guddik altiné nenen nafila mom ñaari rakala budé guddigi ñaari rakala mune jël nañ ci abi umamata radiyallahu anhu mune rakka bu nek yang cey jang fatihatul kitab ben yon té modi alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga jang ayatul kursi fukk ak juroom jang al-ikhlas ben yon jang qul a'udhu birabbil falaq ben yon jang qul a'udhu birabbin nas ben yon neena yolu julli gi nak neneen kenn mënu ko tak amul frontière waaw amul ben nit bu la mëna wax ne la fay bi la ci yalla fay ni la tollu xamuñu ko ndax bari ku mu bari su fekkante ne def nga nafila bi ñu diglé ci guddig altiné ñu ne budé ci beccigu altiné ba nak bëgg nañu itam nga nafila ci ñaari rakka mu ne lool nak ñu ko jëlé ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu neena rakka bu nek nak ci nafila beccigu altiné neena fatiha la ñu bëgg nga jang ko ci ak ayatul kursi ak al-ikhlas ak qul a'udhu bil falaq ak qul a'udhu birabbin nas bu ci nek rek ben nga koy jang neena bo selmalé nak neena nga jéggulu sa borom nga wax astaghfirullah fukki yon astaghfirullah ba ma fukk su ko defé nak nga julli ci yonent bi itam fukki yon allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp

allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yoon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngeene rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altine ak beccëg yunitam budé guddik talata neena nafila yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan julli ci sumrat ibn jundub radiyallahu anhuma mune nafila guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak neena yang cey jang fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mu di qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te mo di qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas benn yoon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga daldi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم nga def ko fukki yon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngeene rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altine ak beccëg yunitam budé guddik talata neena nafilu yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan julli ci sumrat ibn jundub radiyallahu anhuma mune nafila guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak neena yang cey jang fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mu di qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te mo di qul a'udhu bi rabbil falaq aqul a'udhu bi rabbin nas ben yon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi

bu selmale ci juroom ñetti raka yoy nga xamantene raka bu ci nek yang cey jang fatiha ben yon l'ikhlas ngay jang ko fukk yon ene so selmane la ci julli ga bëgn len nga zikkar tur wi te bat bi te modi la ilaha illa allah al haqq al mubin la ilaha illa allah al haqq al mubin nga def ko 100 fois modi temer yon lol modi nafila guddik al khamis sude beccëk ba nak nenen ñenti rakka nga cey nafila nene itam lolou itam ñu ko jël ci muaz ibn jabal radiyallahu anhu mune rakka bu nek ya nga wara jang fatihatul kitab ci ñenti rakka yoy nga wara nafile ci guddi ci beccëku al khamis nene ya nga wara jang fatihatul kitab muli alhamdulillahi rabbil alamin ak iza jaa nasrullahi wal fath mom itam nga jang ko djuroom fukki yon inna a'tainaka al-kawthar fa salli li rabbika wanhar mom itam nga jang ko djuroom fukki yon neena so noppé nak ci julli ga neena nga def l'istighfar manam nga djeggulu sa borom 70 fois mudi djuroom ñaar fukki yon yor sa kuru sek nan astaghfirullah ba mat djuroom ñaar fukk loli tam mom modi nafila guddig al-khamis ak beccëk ba nafila guddik aljuma ginaaw biñu joge ci nafila guddik alhamis ak beccëk ba nafila guddik aljuma wax neen ne ñaari rakala yene jëlé neen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mune nafila guddik aljuma mune ñaari rakala raka bu ci nekk yaang kay jang fatihatul kitab ak iza zulzilatil ard zilzalaha mom yang koy jang djuroom fukki yon kon 50 fois ngoy jang su ko defé bo après nga selmal lolou mom moy nafila guddik aljuma su de beccëk ba nak bëgg nañ ci digënté tisbar ak takusan nga nafila fa ñaari rakka may na ndax lolou ñu ko jël ci abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma mune raka bu ñëk ba yankey jang fatiha ci ñaari raka yo nga xamanteni bëgg na ñu nit ki nafila ko ci beccëgu aljuma ci digënté tisbar ak takusan bëgg na ñu nga nafila ci ñaari raka ya ben neena ci premier raka bi yankey jang fatiha ak ayatul kursi ak qul a'udhu birabbil falaq juromi yon manam ñaar fukk ak jurom qul a'udhu birabbil falaq yang koy jang ñaar fukk yon ak jurom ki raka bu ñeek bi su de ci raka bu ñaarel bi bëgg na nga jang ci fatiha ben yon jang ci l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad ben yon jang ci qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom kon fele ci raka bu ñeek ba yang ci jang qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukk ak jurom ci raka ñaarel bi yang ci jang itam qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom kon dal ñaari raka yi ñu bëgg nga julli ko ci beccëku aljuma ci digënté tisbar ak takusan premier raka bi fatiha nga ci tari ben yoon tari ci ayatul kursi ben yoon tari ci qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukk yoon ak jurom ñaarelu raka bi yang ci tari fatiha ben yoon qul huwallahu ahad ben yon qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom su ko defé nak ginnaw bo julé ba nopi bëgg na nitam nga zikkar li modi nga wax la hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azhim la hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azhim nga zikkar ko jurom fukki yon ñene li dal mom modi julli beccëk kon julik aljuma wax nañ len guddiga nafila yi nga wara def te ñaari raka la ak sar yi ci wara tari gude itam beccëk ba wax nañ len ñaari raka yi ci wara nafila ak sar yi ci wara tari bo pare itam ñaan gi ci wara ñaan te modi la hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyi al-'azhim nga def ko itam juroom fukki yoon mune itam aljuma amna ay discipline amna ay teggine ndax bëgg nañu nga nafilé ci aljuma
ci guddiga ñenti raka su fekke mën nga ko raka nga jang tan nga jang nak ci raka ya raka bu ñeek ba suratul an'am mom nga cey jang bu ñaarel ba nga jang ci suratul kahfi bu ñettel ba nga jang ci suratul taha bu ñentel ba nga jang ci suratul yasin ginnaw fatiha waaw premier raka fatiha suratul an'am ñaarelu raka fatiha suratul kahf ñettelu raka fatiha ak taha ñentelu raka ba nga jang fatiha ak yasin su fekke mënulo ko itam bëgg nañu boko mëne def itam fatiha ak yasin premier raka fatiha ak sajda deuxième raka fatiha ak suratul dukhan troisième raka fatiha ak suratul mulk quatrième raka lol dal bëgg nañ ko ku ko nafilé ci guddik aljuma ñu né jëlé nañ ci manam yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne man salla fi laylatil jumu'ah rak'atayn yaqra fi awwal raka'a yasin wa fi thaniya tabaraka alladhi bi yadihi almulk wa'tiya fi kulli harfin nuran yas'a bihi yas'a bayna aydihi bayna yadayhi wa ya'khudhu kitabahu bi yaminihi wa yuktabu lahu bara'atan min an-nar ñu ne kep ko xamene ñu ne yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne kep ku julli guddik aljuma ñaari rakka rakka bu ñeek ba nga jang ci yasin ak fatiha bu ñaarel ba nga jang ci itam fatiha ak tabarakalladhi bi yadihi almulk neena yalla dana la jox neena haraf yoyu haraf isar yoyu neena haraf bu nek dana ko def leer bo xamanteni ëlëk yowal xiyam mo lay leralal yoon wi neena itam ëlëk so dekké danen la jox téré ci téré danen la ko joxé ci sa loxo ndey jor te itam danen la bindal ne la yow mi kat ko set nga wicc ci safara do fa dugg ñu ne itam sopp nañu lool ci nit ki su fekkentene duguna ci bisu aljuma demna dugg ci jumaaja bëgg nañ bala def dara munafila ñenti raka waaw raka bu ci nek mu jang ci fatiha ak qul huwallahu ahad jurum fukki yoon lool itam bëgg nañ ko gis nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli nga julli gi te modi bo duggé ci jumaaja lu jitu ñuy julli juma nga fex ba jitu fa nafila ñenti raka raka bu ci nek nga jang ci fatiha ak l'ikhlas nga jang l'ikhlas ba jurum fukki yoon neena ku ko def yalla dana la sam ci sa bop sam la ci sa alal sam itam say dom mu ne itam jox la ndam fi ci aduna ak al-akhir ñu ne itam bari nañ ci bëgg nañ ci guddé aljuma nit ki dal di ci bari lu muy julli ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam bëgg nañ ko ci guddiga bëgg nañ ko itam ci beccëg te muy bari loy julli ci yenente bi ñu ne jël nañ wax nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli na yenente bi ne kep ko xamanteni julli na ci man bisu aljuma jurom ñett fukki yoon neena yalla dana ko jéggal ay bakaru jurom ñett fukki at loolu itam lu am solo la julli ci yenente bi jurom ñett fukki yoon boko defé yalla dana la jéggal sa bakaru jurom ñett fukki at kon ñun ñamagul jurom ñett fukki at mom xamna né suñu dana gëna nek suñu bénéfice ñu wax yenente bi sallallahu alaihi wasallam bimu waxé wax bi ñu né ko waw kayfa ssalatu alayk naka lañu julli ci yow muné qulu allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam ñu ne ko waaw yow yonent bi naka lañuy julle ci yow mu ne wax len allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam ñu ne sopp nañu itam ci bisu aljuma ku ci jang ci guddiga ku ci jang suratul kahf neena ba sopp nañ ko itam ci beccëg ba suratul kahf dal bëgg nañ ko jang ci beccëg aljuma ak guddiga ñu ne itam kep ko xamanteni jang suratul kahf ci guddiga wala ci beccëg ba neena yalla dañ la jéggal say bakkar da ko dalé ci aljuma bang ko jangé ba benen aljuma di ñew neena itam lu tollo juroom ñaar fukki junni malaaka dana ñu lay ñaanal di julli ci yow neena itam yalla dana def neena suba gogu bo xeyé ci jamm rek ngay xey te yalla dana la mussal ci janguray boros ak juzam ak fitnatu masihud dajjal ñu ne itam bëgg nañu ku ci julli itam salatu tasbih xamna temps bi mo ñu dul may ñu détaillé ko waaw salatu tasbih bëgg nañu ñenti raka rek la bëgg nañu dal ku ko julli
ci bisu aljuma bisu aljuma dal nit ki bu sañon chaque aljuma mu def salatu tasbih lolu itam lu am solo budé nak julli bisu samedi ñu né juroom benn rakala mu né ndax jëlé nén ci Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu mu né rakka bu nekk ci bisu samedi bëgg na nga jang ci juroom benn rakka yoy nga jang ci Fatiha l'ikhlas ñetti yoon ñu né itam budé julli bëcëk ba ben bëgg na nga jang ci neena budé julli bëcëk ba ñenti rakka la mu né lolu ñu ko jëlé ci sëriñ bu ñu wax Abi Hurayrata mu né rakka bu nekk yang cey jang Fatiha aqul ya ayyuhal kafirun neena nak gannaaw bo julle nak ba noppi beselmal ci julik beccëg neena bëgg nañu nak ci bisu samedi bobu bëgg nañu nga jang ayatul kursi ben yoon neena li dal mo doon julli yi nga xamanteni modi julli semaine bi semaine bu ci nek bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yo yu ci yu ko jago ñu ne wéru shawal itam mu di wér wi ñu jëm bëgg nañ ci dal nit ñi ci guddi korité ga néna ñu julli ci manam bu ñé suba lañuy wori bëgg nañ nga julli fukki rakka rakka bu nekk nga jang ci Fatiha ak l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad fukki yoon néna booru ko ay nak ginaaw bi nga waxé subhana rabbiyal azim wa bihamdihi nga wax li subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon néna bo noppé nak ci julli gi nga jéggulu sa borom lu tollok junni yoon néna nak après nga sujotat ci bir sujot bi nak nga jang ñaan gi té modi nga wax ya allah ya rahman ad-dunya ya rahim al-akhirah ya hayy ya qayyum ya zal jalali wal ikram yaghfir li dhunubi wa taqabbal sawmi wa salati su ko defé nak nga ñaan sa aajo koku ak julli la go xamanteni bëgg nañu julit bi julli ko bu ñe suba lañuy wori ñu ne itam ñaarelu ñaari julle ci am premier julli bi moy lolu ñaarelu julli bi itam modi ci beccëg nga koy def gennaw ba nga julli je korité ba ñew ñenti rakka lay nek rakka bu ñëk ba bëgg neen nga jang ci Fatiha ak subhi isma rabbikal a'la rakka ñaarel bi nga jang ci Fatiha ak wash-shams wa duhaha ben yoon rakka ñettel bi bëgg neen nga jang ci Fatiha ak wadh-dhuha wal-layli idha saja ben yoon rakka ñentel bi bëgg neen nga jang ci Fatiha ak l-ikhlas juroom ñaari yoon lolu itam bëgg nañu ko ci beccëgu korité ginnaw bo julli je ba delu ci sa kër nga nafila itam ñenti rakka yi rakka bu ñëkk bi nga jang ci Fatiha ak subhi isma rabbikal a'la bu ñaarel bi Fatiha wash-shams wa duhaha bu ñettel bi Fatiha ak wadh-dhuha wal-layli idha saja bu ñentel bi nga jang ci Fatiha ak l-ikhlas juroom ñaari yoon su ko defé nak nga selmal ñaan say soxla mbokki julit yi mbokki deglu kat yi waxtu yi dafa jeex seen mbokku Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan yu and ak seen mbokku Abdoulaye Thioub waye nak ñun

daldi am mom la ben way kat wax ni jafawni walam ajful akhilla innani li ghayri jamilin min khalili yamhilu mune man de beccingal nen ma te man duma beccingal sama xarit mukk mune itam lu sama xarit ñaawle mune duma ko feñal duma ko gis kon mu melni koku ku neexa andal la ndax li tax mu neexa andal moy mom jeulna sarju ki muy andal fas yene ko muñal waye muñ bobu nak dafa am ay daraja yu ci nek motax ba ci walu ko xamanteni da fay wote jeme ci yalla fokk mu muñ budé kilifa bi ci kër gi la fokk mu muñ pour nga jubanti say njabot tek len ci yoon fokk nga muñ bu muñ gogo amul dara du jak ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla digal nako ci alquran ne ko wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alayha nga digal say ñagn ñuy jog di julli te itam nang ci muñ ndax diglé ga nak naqar wu nek mën nga ko ci am lélek ngay jéma orienter sa njabot sax pour tek ko ci yoon waye nga gis ci ak dislu wala gis ci yeneeni melokan yo xamanteni du la neex mën na di jur sax ci nit ki su fekkanteni amul tolérance mën na tax yeneeni histoire di ci xew waye su fekkanteni yalla joxna la ak xamné da ngay xamné rek yoon wi ko xat xol du ci nek borom xol bu yaatu rek mo ci meuna taxaw di wote ba itam lo gis rek nga am tolérance dekkul lolu ngir yalla ngir xamné rek ci ndigal nga nek ñu né nak mu ñett la as-sabru thalatha sabrun 'ala al-ma'siyah wa sabrun 'ala at-ta'ah wa sabrun 'ala al-musibah ñu né ñetti façon muñ mo am buñ bu ñëk bi moy muñ ci musiba su fekke musiba dal na la nga muñ ko ngir yalla bu ñaarel bi moy muñ ci top gi ngay top yalla ndax ku ne xam na ne top yalla amna difficulté yu ci nek ndax julli jot nga japp ba sel taxaw julli lolu yomuna ci ki nga xamanteni tagat na xolam tagat ruham ci jaamu yalla waye ki nga xamanteni nak tagatul ruham tagatul xolam ci jaamu yalla koku da fay dis ci mom motax alquran wax ne wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in julli limuy waye foyef lu dis la ludul ci xol ya nga xamanteni ragal yalla ci bir mu melni kon top yalla bi nga xamanteni nit ka ngoy def bu ci jitalul muñ top ga du meuna yewen ndax koor danaka beccëg gi yépp nga bañ ko lek ñaaré su fekkenteene da nga nekk tukulor so muñu rek da nga lek ci digënté bi té boba nak do am yiw gi nga xamanteni mo nekk ci biir koor gi su ko défé nak mu melni gëm yalla dal top ko ak choono ngi ci go xamanteni fokk muñ lal ko pour mu mëna yewel niki nonu itam as-sabru 'ala al-ma'siyah e nit ki itam moy yalla dafa neex neexay go xamanteni kep ko xamanteni yarulo sa bakkan dang ci nour nouray go xamanteni man nga dem do bëgg ci agenn teul motax itam nga fex bu muñ lepp luy xétu moy nga muñ ko lolu itam bokku na ci xétu muñ yi nga xamanteni limal nen len ko te moy muñ musiba bu la dal muñ itam top gi ngay top yalla ndax xamne fajar jot nga dag say nelaw dem ci jakk ju julli lolu yombul waxtu wi jot nga baña xaar jog julli ko ci saasi lolu yombul khalis nek ci sa poche nga soxlok sa moromu julit ñew tawat la nga yëkëti jox ko ko lolu yombul yoy yep ay xéeti jaamu la yo xamanteni nit ki su ci jitalul muñ du ko mën niki nonu itam muñ ci moy ndax borom alal ji nga xamanteni ko par forum dafa fess del mu yor otom yore wer febarul dara jotuko aduna wër ko koku su muñul bis bu nek ci moy yalla lay dekk te ni muy muñe modi mu xamne taranga gi yalla ko ko jox mais jox ko ko pour mu ciakaayo ko daf ko ko jox pour mu jaamo ko yalla su ko defee mu dello bopam ci yalla xamne itam
li teranga la buñ ko

amna waxtu yo xamne bëgg nañu ngay ñaan ci waxtu yoy ndax waxtu yoy dafa nek sa'atul ijaba waxtu la yo xamne ku ci ñaan yalla yalla nanguko bokku na ci waxtu yoyu modi waxtu wi ngay julli ndax ci bir julli amna barap yo xamanteni maynen la nga ñaan fa lu demé ni ci bodé taya tay bu mujju ba so taya ba mu jeex julli ci yonenti bi ba mu jeex so noppé nak man nga dugal fofu say ñaan waaw fofu gannaaw bo taya julli ci yonenti man nga fa dugal ay ñaan ñaan say aajo niki non itam waxtu wi nga sujote ci julli man nga ñaan say aajo barab yoyu barabu ijaba la bo fa ñaané yalla mën nako nangu niki non itam wax ne ne ñaan buñu nangu nek na ci gep bepp julli buñu faratal manam bo julle suba ba nopi bul jog nonu rek dem ñaanal ndax fa nga ne assalamu alaykum fofu bo fa ñaané yalla nanguko niki non itam bo julle tisbah bo ne assalamu alaykum ñaanal barab buñu nango ñaan la bo julle takusan nonu bo julle timis nonu bo julle ge nonu niki non itam bisu arafa yawmu arafa bis la bo xamanteni taxaway bobu bo fa ñaané yalla nanguko kon ku yalla yoboti makka taxaway arafa lo am ci

ci barab bo xamne dañu fa dajji di tuddu yalla nenañ barab bobu itam barab bu yalla di nango ñaan la lo am ci aajo dawal ko fa wax ko ba yalla degguko nga tawat ko ko ñaan ko ko dana la ko may kon fu nit ñi dajje te di tuddu yalla mo xam ci guddii aljuma yi la wala ci barab bu mënti doon yew na nga fexé rek ba bo amé aajo rek tuddu ko fa jambat ko yalla niki non itam wéru koor wéru ñaan la waaw ko ami aajo man ngay ñaan ci wéru koor ngay ñaané ci wéru koor rawatina nak waxtu dok wa rawatina itam guddii laylatul qadr waaw ndax barab yoy yep barab bu ñaan niki non itam boy jappé ba nopi bëgg nañu nga ñaan surtout ñaan yi nga xamné yoonent bi teural nako né bo jappé ba paré mën nga ko ñaan ñaaré ñaan yoyu boko ñaané yalla dana ko nangu gannaaw ñap ba mi sa soxla ñaanalé ko niki non itam bisu aljuma bo julli je juma bu iliman bi dé khutba khutba bu ñëkk bi ba tok digënté ñaari khutba yi fofu aré bu ndaw bobu iliman bi di def digënté bobu yalla dana fa nangu ñaan kon bo amé aljo nang ko fa tuddu ndax barabu barab la bo xamne yalla daf ci nangu ñaan niki nonu itam bisu aljuma buñu julle takusan ba nopi amna fa waxtu wo xamanteni lu fa nit ñaan yalla nangu ko ci digeenti fiñu julle takusan ba fiñu julle timis ñu ne nak waxtu wowo mu ngi ci mujju waxtu takusan fofu la nek waxtu wowo nga xamne ku ci ñaan yalla nanguko neena mu ngi ci mujju waxtu takusan wa waaw lolo waral sax du demini ki tariqati jan di ci def hadratul juma pour dagu ngeneelu waxtu wo nga xamanteni waxtu ijaba la niki nonu itam bokku na ci waxtu yi nga xamanteni yalla dana ci nangu ñaan xaj bu mujju bi ci guddigi bo xaje guddigi ñetti xaj xaj bu mujju bi wax neen ne waxtu la wo xamne ku am problème bayil ba guddigi xaj nga julli sa ñaari rakka gën jannew so mëne ñent baxna so mëne juroom ben baxna bu mëne juroom ñett baxna waye nak nafi la guddii ñaar ñaar la ngay julli ñaar selmal julli at ñaar selmal beke ñaari rakka nga mën di julli sa ñaari rakka jakar lok sa borom ñaan ko neneen waxtu wowo ku fa ñaan yalla yalla nanguko niki nonu itam ki te dalé ñap koku bu yewu ci guddigi wax neen ne waxtu wowo mu yewu ci guddigi bu ñaané rek yalla nanguko kon ku te dalé ñap bo yewu ci guddigi na nga ñaan yalla bala nga nelawat waaw na nga ñaan yalla bala nga nelawat niki nonu itam digënté fi ñu noddé ak fiñuy liqame waxtu wu yalla di nango ñaan la waaw digënté fiñu noddé ak fiñuy liqame waaw fiñu noddé ak fiñuy taxawalé julli digënté bobu yalla dana fa nango ñaan wax na ni itam jamono biñuy noddu jamono la bo xamanteni yalla dana ci nango ñaan jamono bi taw di wacc bu taw di wacc rek neneen waxtu wowo waxtu wu yalla di nango ñaan la jamono bu taw di wacc kon budé taw ko am soxla nang ko jambat yalla néna nitam budé nan ndoxum zamzam néna bo amé soxla tuddu ko ci and ak yéné bu sel nak ndax yalla dana ci nangu ñaan néna itam ñi dem makka buñ dé sanni jamratul sughra ak jamratul wusta néna ñaari jamra yoyu néna danañ ci nangu ñaan kon ku koy sanni nang ci nang fa ñaanalé niki nonu itam barab biñuy wax safa ak marwa ay barab lan yo xamanteni lo fa ñaan yalla nanguko kon ku yalla yobbo ci makka ñaari barab yoyu bo amé sa soxla nang ko fa ñaan ak ci masharul haram mom itam barab la bo xamanteni dañ fay nangu ñaan mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala dañu ko gëreem ci buntu bu yaatu bi nga xamanteni ubbil

ñuko mudi buntu ñaan te mu mëna labal suñuy ñaaw ceef mën ñu bijjil njariñ yu reuy yo xamanteni mën nañ ci jage aduna jage ci alakhirah mu melni kon da nañu wax alhamdullilah lim bu amul dayo di gërem yalla ba faaw di gërem yalla limu bind ci ay mindeef di gërem yalla limu jamono yi di gërem yalla gërem gu amul at ci xewal gu reey gi mu ñu defal te modi ñaan mu melni am nañu nga xamne yalla dana nangu seen ñaan ndax du ko dello ñoña bokku nañu ci ñaanu ku ñu togn yonent bi neena moy tandiku len ñaanu ku ñu togn parce que yalla du ko dello daf koy nangu mune lu mu yag yag itam ñaan ga ñu ko acc ci ko niiri bis yalla dana xey nangu ko kon aji togn ji na moytu ndax ki mu togn bu ko ñaanale mu dal ko.

nga noonu ko nee na loolu itam ak jaamu gu réew. Mu mel ni nag ci yàqu-yàqu àdduna ak soppeeku jamono dem nanu ba nit ñi alal tax na ñuy jël noonu yàlla yi di leen def xarit. Waaye nag loolu yàlla bëggu ko, yonent bi bëggu ko, sharia bëggu ko. Kon jaamu gu rëy la nit ki bëgg wëli wi yàlla, jaamu gu rëy la nit ki bañ noonu yàlla, noonu lislaam. Ñu ne ndax dikk na ci histoire anna Moussa alayhi salaam naaja rabbahu fa qala allahu taala hal amilta bi amalan qat qala ilahi sallaytu lak wa sumtu wa tasaddaqtu li ajlik wa sabbaxtu laka wa xamidtu.

ñaan sa soxla, jàngal jinni jugal julli ñaari raka ñaan sa soxla. Kon jinni bu daanu dañ cay tek ñaari raka ñaan sa soxla, noonu nga koy defee ba 12 minuit jeex. Nee na insha allah moom Imam Ghazali nee na soo defee loolu yàlla dana faj sa aajo. Moo tax Abi Hurayrata radiallahu anhu nee na yonent bi daf ko waxoon ne ko yow Aba Hurayra soo dee jàkkati na nga wax bismillahi rahmani rahim. Mu ne ndax boo waxee bismillahi rahmani rahim nee na malaaka yi duñ dañ dina bindal tiyaaba ak rafet rafet ba ba ngay mag ca njàpp la. Nee na soo noppee ca njàpp la duñu dañ dina bindal tiyaaba rek. Nee na itam su fekkee jote ngaak sa soxna na nga wax bismillahi rahmani rahim, ndax malaaka yi bind say rafet rafet duñu dañ dina bindal bismillahi rahmani rahim dina bindal ay tiyaaba ba ba ngay sangu farata. Nee na soo ci amee doom itam nee na nokki bu jógee ci sa doom jooju yàlla malaaka yi danañ ko bind mu di tiyaaba bu la fekk ci sa biir bàmmeel, ndax dañ ne al mu'minu kulluhu xeyr. Kon soo day jotee sa soxna saa bu jógee ba namm ko na nga jàng ñaan gii, da nga naan bismillahi rrahmani rrahim allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana. Loolu soo ko waxee wax na ne shaytaane du am yoon bukk ci sa doom. Moo tax ñu ne képp koo xam ne jóg na namm dugg ci kër sheytaane dina ànd ak yow dugg ci kër. Képp koo xam ne tiim na ñam namm ma lekk sheytaane dana toog ak yow bokk ak yow ñam. Képp koo xam ne jóg na namm joteeg soxnaam sheytaane dana taxaw pour fas yéene ànd ak moom joteeg moom ci soxnaam. Loolu tax alquran wax ni wa sharikuhum fi l amwali wal awlad, yàlla moo jox doole si fan ne ko nit ñaa ngi noonu mën nga bokk ak ñoom seen njaboot, mën nga bokk ak ñoom seen alal. Yeneen ci bi ne kon suuti dugg ci kër ne bismillahi rahmani rahim cheytaane day wàññee bu dugg ci kër boobu mukk. Nee na soo tiimee ñam di lekk ne bismillahi rahmani rahim cheytaane du bokk ak yow ñam woowu. Nee na itam soo dee joteeg sa soxna ni bismillahi rahmani rahim cheytaane daw na du joteeg yow ci sa soxna soosu mukk. Waaw léeg-léeg nga gis xale yoo xamante ni dañuy judd rek bëggum po fekk boobu cheytaane dafa participé tabarkàlla ba nga xamante ni yàlla namoon na seen sosu seeni wayjur dañu sàgganoon ba cheytaane participé. Looloo tax fokk nga gis jëfi cheytaane ci ñoom. Moo tax kon képp ku di jullit war nga bàyyi sa bopp xel ci ne am na ñàkk boo xamante ni yàlla ñagal na la ko cheytaane ci bismillahi rahmani rahim. Moo tax ñu ne képp koo xam ne jóg na namm jëm ci nelaw nee na mën nga jàng ñaar fukki bismillahi rahmani rahim ak benn mu di 21. Nee na soo ko jàngee ci say nelaw nee na musluwaay la bu am doole, yàlla dina la musal ci cheytaane, dana la musal ci ayu sàcc, dana la musal ci deewu mbetteel. Da nga gis ku tëdd rek ndeysaan tëdd yeewu, ku tëdd rek tëdd yeewu. Boo jàng bu fekkee nag jàng nga ñaar fukki bismillahi rahmani rahim ak benn soo tëddee fokk nga yeewu, ndax yàlla dana la musal ci deewu mbetteel. Nee na itam ñaan boobu dana tax yàlla jëñal la bépp musiba. Nee na itam képp koo xam ne zikar nga bismillahi rahmani rahim ci lim bii te mooy 786 nga def ko juróom-ñaari fan yu tegaloo, nee na nga yéene ci bépp mbir boo bëgg moo xam wërsëg la wala ay woy jañ, nee na insha allahu yàlla dana fa sa aaju ci mbir moom. Nee na itam bokk na ci ay njëriñam moom bismillahi rahmani rahim pour dëppale ay xol boole ñaar ba ñu bëggante ànd ànd bu rafet. Moo dina itam mën nga ko jàng ci lim bi 786 soo ko jàngee ci ndox jox ko ka nga bëgg bu ko naanee yàlla dana dëppale seeni xol. Ñu ne itam képp koo xam ne jàng na lim bi di 786 mu jàng ko ci ndox dégg nga jox ko borom xel mu naqari nee na xiis lay doon ci moom, nee na bu ko naanee xelam dana neex, waaye nag da nga koy jàng juróom-ñaari fan yu tegaloo ci kattanu yàlla ak mbaaxam.

képp koo xam ne dind nga ñeen fukki bismillahi rahmani rahim ci alwaba, nee na daa di koy fompe ndoxu zamzam wala ndoxu teen. Nee na aji feebar du ca naan ci saafara soosu, nee na yàlla dana ko may ak wér, dana ko jàmmal. Nee na saafara boobu itam képp koo xam ne bindal mënu ko fekk, mu nekkoon jigéen joo xamante ni matoom dafa metti ba amul pour mu am doom, nekk lu metti te difficile. Nee na su fekkente ne jox nga ko ko, su ko naanee itam yàlla dana yombal tabarakallah matu ga dafay daal di am doom ci lu gaaw. Nee na itam baax na ci kanamu saay-saay, boo jàkkaarloog agresseur wala nga jàkkaarloog saay-saay bu la nar a saay-saaye, nee na na nga fexe rek ba zikër juróom fukki bismillahi rahmani rahim. Nee na loolu dana la musal ci ayu saay-saay boobu tabarakallah. Mu mel ni mbokk yi dañu fi tuddoon ñeenti dex yooyu nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na ko ku ñuy tudd ci tur yi ñu wax bismillahi rahmani rahim dana naan ci dex yooyu. Dex yooyu wax nañ ne waa àjjana ñoo cay naan. Soo demee ci téere boobu ñuy wax xayaatul quluub, mu ngi wax ne waa àjjana danañu naan ci dexu ndox, danañ ca naan bisu samedi. Nee na bisu dimanche ci la ñuy naan ca dexu lem, nee na bisu altine ci la ñuy naan ca dexu sowga, nee na bisu talaata ci la ñuy naan ca dexu sàngara. Nee na bu ñu ca naanee danañu mandi, waaye nag mbokk yi ñu bàyyi xel ci ne sàngaraw àllaaxira boo ci du la mandal, mandal buy yóbbu sa xel. Dana la mandil nag ci nga sopp yàlla, waaye du la mandil nag yóbbu sa xel ba ngay wax lu jaadu wa. Moo tax ñu ne boo ca naanee da nga mandi. Buñ ca naanee ñoom bisu talaata danañu mandi ca sàngara soosu. Suñu mandee danañu naaw junniy at. Naaw googu nag moo leen di yóbbu ci benn montagne bu mag boo xam ne parfum ba fay xëy parfum bu neex la, ndax parfum misque la. Nee na suufu montagne boobu am na dex buy daw ci suuf bu ñuy tuddee selsabil. Nee na dex boobu nag nee na ca la ñuy naan ñoom waa àjjana. Bu ñu ca naanee nag nee na bisu àllarba lay tombeel. Nee na ndax talaata la ñu naanoon ci dexu sàngara, waaye bi ñu ñëwee ci selsabil mu tombee bisu àllarba, ñu naan ba ñu naanee daa di mandiwaat, daa di naawaat junni ak ba yegg ci benn pale bu mag. Pale boobu nag bañ fa yeggee am na fa ay lal yu nooy yoo xam ne ci lañ leen di berleele, ci lañuy toog. Lal yooyu la yàlla di tudd ci alquran ne sururun marfua ci suratul ghashiya. Lal yooyu kenn ku ne dana toog ci lalam, ñu servir leen foofu nag ay cocktail wala boog ay xeeti naan yoo xam ne mu ngi jógee ci lu ñuy wax zanjabil. Su ko defee bisu alxames lañ cay naan. Suñu ca naanee nee na dana am benn taw boo xamante ni dana taw ci seen kaw niiru weex lay nekk. Taw ba nag wax nañ ne taw wurus la ak jamaa. Dana am ay xurun ayn te moo di jigéen yu rafet ñoo xamante ni ñoo leen di gunge ci tukki boobu la. Su ko defee danañu naawaat ñoom waa àjjana junniy at. Bu ñu naawee nag danañu àgg ci barab bu yéeme bu ñuy wax maqaadu sidq. Foofu nag la ñuy toog. Moom la alquran wax ni innal muttaqina fi jannatin wa nahr fi maqaadi sidqin inda malikin muqtadir. Ci barab boobu nga xamante ni ku amul ku bokkul ca garab yu rëy ya doo fa toog. Ñoom bu ñu yegsee ca barab boobu nag nee na tombeeg mu di bisu àjjuma, ñu tegal leen table bu yéeme. Table boobu la ñuy wax maidatul xuld. Bu ñu fa toogee nag am na xeetu sàngara bu neex buñ leen di servir. Xeetu sàngara boobu yàlla tudd na ko ci alquran moo di rahiqu maxtum. Wax neen ne neexaayu sàngara ba jéggi na dayo, waaye sàñ daa ko dàq. Ndax liy tëj buteel bi nee na
xétu parfum bu xey néna yéene yéene go xamanteni danaka bala nga ag ci sangara waré da nga doyé sax ci xét bi nga xamanteni moy jogé ci sañ bi nga xamné mo sañ guten ñu né nak mbolam karandi yi kenn ni duko am luddul ba da nga sax ci jang bismillahir rahmanir rahim nga def ko itam ci xol bu sel sax itam ci jëf lu baax moy ci itam bakkar yi ak moy yi mbokki yonentibi sallallahu alayhi wa sallam lepp lu di ngay lepp lu baax indil nañuko lolo tax duñu dañ bu diko sant duñu dañ bu di julli ci mom ba taxna ngeerum bismillahir rahmanir rahim buñu ko dé top danaka man nañ ci bind ay téré téré téré téré téré waye nak dinañ ci jukkat rek lo xamanteni jami da lañu ko mëna jëriñu wax na ni ki nga xamanteni dafa am bokku buy metti mu ciowal bokku na ci li nga xamni su ko defé yalla yalla mën nako mussel ci mettitu bok modi ni mu bind ar rahim bogo nek bismillahir rahmanir rahim rahim da lay bind ñaar fukki yon ak ben waye nak da fay takatle harafiya da fay bind alif bind lam bind ra bind ha bind ya bind mim nonu la koy topé ba muy ñaar fukki yon ak ben su ko defé tabarakallah ñu def ko téré bu ndaw mu takko ci bobba yalla da nako mussel ci ayu bokki metti neneen itam kep ko am doom wala nga di soldar na ma dem ci xare neena sofa bañe lor nañ la bindal téméré bismillahir rahmanir rahim ak juroom ñett fuk muy 180 bismillahir rahmanir rahim neena kep ko xamne bindal nañ la ko nga takku ko dem ci xare do fa dess te da nga mucc ci ay wa neena itam bo dem nap kat neena soko bindé neena dadi koy ñaw takku ko ci sa mbal neena itam sa jëm dana bari tabarakallah sa mbal dana nek mbal mu yalla barke neena itam batu al batu jalalabi te modi batu allah bi nga xamanteni mo nek ci bismillahir rahmanir rahim neena kep ko xamne bindal manam bu fekenteni bind nga ko 66 fois neena nga def ko safara jox ko aji febar neena su ko nané yalla da na ko yëkëti ci febar bobu la motax ñu wax ni yalla du dello bëpp ñaan go xamni ngeel deen ge bismillahir rahmanir rahim la bëpp ñaan buñu ubbé bismillahir rahmanir rahim yalla du dello ñaan bobu la motax ñu ni bax na itam ci walu baaw naan kep ko xamanteni deen ge gis nga ne rew mi nga nek chefres mo fa am te modi beko neena nga jang 71 bismillahir rahmanir rahim ci yene bu sel yalla dana len may taw neena itam baxna ci metti ndax bu fekke da nga am metti bu tax wala nga am mbokk bu am metti bu tax neena boko jangale temiru bismillahir rahmanir rahim yalla dana ko dindi neena baxna itam ci kuñu liggey neena kuñu liggey bok bu day jang bismillahir rahmanir rahim neena téméré yoon diko ray ci yaramam neena liggéey ba dana dañ mu def ko nak juroom ñaari fan yu tégaloo ñu né itam bisu dimanche ci beccëk ba bu jant bi day fenk nga taxaw djublu qibla nga jang 313 bismillahir rahmanir rahim ak 313 salatu ala nabi neena yalla dana la wërsegal wërsek wo fogul won manam wërsek dina la dikki foko foge ak foko foge wul won kon mbokki bismillahir rahmanir rahim bi modi bismillahir rahmanir rahim rek waxu ñu nga boole ci fatih kon mbokki liñu wax ci bismillahir rahmanir rahim ci misal ci njariñ yi dafa melni rek ku tim geej dugal ci pousse yekati ko lay tak ci pousse ba modi kemtalayu liñu jotté génné ci ngérignu bismillahir rahmanir rahim la dess di geej di ndox lolu moy li dess ci ngérignu bismillahir rahmanir rahim yuñu réré
kon tabarakallah mbokk yi ñu xamne li tax nit mëna jëriñu ci ñaan yi mo di nga défar sa xol défar sa diiné défar sa jikko fexé ba sel di jëf lu baax lolu moy tax sa ñaan di am poids yalla diko gawal nangu kon mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw bu rejo dunya mo len don defal waxtan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ko xamni ay du meuna nek ay bu fekke aljana ci top yiw du meuna nek yiw bu fekke safara ci top manam ki nga xamni dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nanguna ne yalla ko ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko ko tek wala fitna yamu nekke nanguna ne yalla ko ko tek waaw mbollem nat yi nga xamne yalla tek na ko ko ci aduna donte sax naqadil mu dundu adunaam te mu muñ ko te mu leer ko ni suko muñe aljana cey top nenen lolou ko dal du ay ndax ay wo xamne aljana ay top ci gannaaw lolou xewal la wante du ay wajhu nena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali nena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal nat yalla mukk lu len yalla tek ci aduna donte seen dundu daf cey nakare ni ngeen ko muñ nak su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ci gannaaw lolu du ay xewal la muné ko tan bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolu du xewal neena lolu rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal ja bari na tabarkallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon khalis ba sellu ragalu ci yalla lolu la muy neex neex neex neex neex su xalaaton ne safara cey top te duggu safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlbatiku ci saasi loolu dootul nekkati bànneex ci moom mu ne kon nag bu leen xool kàccoor yi nga xam ne yàlla baaxee na leen àdduna ju neex bañee leen ndax ñoom kat yàgg-yàgg safara cay topp te xéwal goo xam ne safaraay topp ca gannaaw loolu du xéwal mu ne leen wa kullu naimin duna aljannati xaqiif bépp xéewal bu dul xéewalu àjjana rek xeebu na rëy leen bët xéewalu àdduna du xéewal ki rëy bët mooy ki nga xam ne àjjana rek la xool ki rëy bët mooy ki nga xam ne ngërëmal yàlla rek la xool mu ne wa kullu balaa'in duna annaari aafiya mu ne bépp musiba bu nga xam ne du safara rek nee na jàmm la bépp musiba bu dul safara rek jàmm la ndax misal bi mën nañu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xoolal maam ibrahim taxan nanu taxan mu bari taal safara wu nga xam ne da nga koy dand distance bu sori ndax yànji gu mu yàññ ñu ni dañ koy dugal ci safara woowu bu fekkente ne bàyyiwul woote gii nga xamante ni mu ngi koy woote mu ne leen musibaw safara wii xéewal la ci man kon dugal leen ma ci moo gën ma ragal safara wii te ba topp seen bànneex bu ëllëgee yàlla dugal ma safara wële te safara wële beneen musiba ci kanamam rek jàmm la kon nag safara wii jàmm la ci man loolu moo di sababu nitu yàlla yu bari ñu leen daan dóor wala ñu leen di gaañ te du tax mukk ñu saalit ndax xam nanu ne mugal buñ leen def fii ci ko àdduna rek lu mu metti metti metti metti metti dégamaam xéewal la ci ñoom ndax mbugalu safara benn mbugal tollul ni moom benn mbugal itam tolloowul ak moom moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la mu daj yépp mu mën ko muñ moo taxoon benn sahaabi bu ñu wax Khubayb ba ñu ko jàppee di dagg ay cëram benn par benn di ko rey te muy wax ak yàlla naan ko walaytaka taxlu walxayaatu mariratun walaytaka tarda walanaamu ridaabu

fathan ubil ma buntu muccu sama digeuntee ak ñoom su ko defé nga mussel ma ma kuma andal ci ñima gëm motax ñu ni lamma tala laylu dhalim wa dhanna an-nas anna as-subha laysa biqareeb wa lajja al-kafiruna fi tughyanihim wa ghururihim wa amiyat absaruhum an al-adalati al-ilahiyya hina idhin khashiya nuhun ala al-mu'minina an yadhillu an al-haqq idha baqiya ha'ula al-kufar ila jawarihim fadaqa sadruhu bi hadhihi al-halati al-alima wattajaha ila Allah qailan rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yadhirhum du'a'iya illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara ñune bi nga xamanteni lendemu guddi kefer kukku na ci nit ñi ba nit ñi fokk ne bañu fokk ne suba sax dotul ñewati yefer yi lakal 8 yonent yalla nooh ngir senuk mbewte ak senuk waru ci aduna seeni beut silmax walis deug walis tawhid bu wer fofu nak la yonent yalla nooh tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi danañu yak sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxone nak deñum xat mu amuk jaaxle daldi wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama nit laylan guddi wa naharan ak beccëk guddi gune ma ngi taxaw di woti gamuna conférence na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a'iya samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bi ma leen gëna war ci leen ma gëna daw ci leen ma gëna jeppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono buma leen wowe li taghfir lahum pour nga jéggal leen ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nopp ñu jël seeni baram def ci seeni nopp muro seeni yere de jirlu rey reylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci noppam muro ay yereem ngir bañ la gis bañ la deglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxone nak yonent yalla nuh ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al ard min al kafirin dayara kon nak bu fi bayyi kenn ci ñima weddi ndax gëmatuñ ma te duñu ma gëm motax mu ne ko la tadar bul bayyi ala al ard ci ko suuf min al kafirin ci ñi nga xamne weddi nañu bu fi bayyi dayaran kenn ndax kat innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajran kaffara so len fi baye danañu sank say jam ñi jottona gem sax danañu yaq senu ngem waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa may talubem ci jinni yi waaw non itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari ne iblis du duggu dakaru bu yeme jam ñaajo rek wañeku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko teggi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu ñuy teural programme diiné yi sax da ngay gis ñukoy dendal ak programme ci xaan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci pop waaw waaw waxtu wuñu mësana jël mudi waxtu waraté nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi legi fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne dañen ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexeku diiné rek la motax

yonent yalla nuh ne kon yalla ñi ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi bayyi ken rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayya muniko lutax muniko innaka in tadharhum yudillu ibadak bo len fi bayyi dañuy sank say jam wala yalidu te duñu jur nak illa fajiran nudul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jegal jegal ma nax kat limay bax bax masna la togn kon nak lima la togn te yek ko wala lima la togn te yeguma ko yek mang la koy jeg jeglu wali walidayya mangi ñaan itam nga jegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma wali mu'minina ak ñi nga xamne dug nañu nek nañu ci sama kër te gem ma te modi samay jabar ak samay domi bop wali mu'minina wal mu'minati ak ñi gem ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal mangi lay ñaan nga jegal ma jegal len waye nak wala tazidid zalimina illa tabara bul doli mukk yefir yi nga xamne ñu ngi sax ci bokale la di jamu lenen walis la ñoñu bu len doli ludul ak alkande bu len doli ludul illa tabara ludul ak alkande lolu la yonent yalla nuh ñaan waye wa qad jarat sunnatu llahi ma'a almu'minina almukhlisin min ibadihi an yaj'ala lahum min jihadihim wa ikhlasihim safinatan ta'simuhum min amwaj alfitan wa tunqidhuhum min tufan adh-dhayq wa adh-dhalal wa tasiru bihim ila shati' al-amn wa an-najat amma nuh alayhi salam wal ladhina amanu ma'ahu min qawmihi faqad kanat lahum safinatan ihdahuma safinatu al-haqq wa thani safina allati awha Allahu ila nuh bi an yasna'aha hina ma arada li dawlati al-batil an yad antadhul ñu ni yalla bi mu taxawé nak fasiyene nangu ñaanuk yonent yalla nuh daf ne ko defaral gal gal goku mu ko wax nak bato bop mu ko wax ne ko defar ko daf ne ko defaral bato bi soko defare ba nopi nga degluma neke bobu yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gakhlo suuf ndoxam pour alak yefir yi nga xamne weddi nañu yonent yalla nuh motax yalla wax yonent yalla nuh ne ko mu deeyi ko ne ko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar ak tiis ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek te degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxat man mukk ci gañ yi nga xamne deng weddi nañu ma di ay yefer ndax ñom ñepp la fas yene label bobu amna lu yalla di junju ci kanam modi ne yonent yalla nuh domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ji te itam it ku nek e bëgg nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak comme nak yalla nenako wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko beug attirer attention ne ko mom yalla mo xam kumpa te buñu deme ba ci kanam domam dana weddi nuh kuma seni defar gal gi ligey bi nak nek ligey bu bet aw nitam ndax musuñu xam defar bato ndax dekkuñu won ci wetu geej lolo taxone ñu wedd ñu jaaxle ci mbir momu don nen ko sax ñaawal diko yejj a diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal a jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekkulo ci wetu dex di defar bato sa bato bi foko jeme ñom ñepp ñu fedd li ne ndof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonent yalla nuh neena len yen ak may ñaawal dima
saboté wanté nak ma ngi len di yeugal né téng ci la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delu ci dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawalé mu continue ci fulam ak faydam taxawitam tém ci def liko yalla digal té modi défar bato bi ay doomi bopam ñi ko gëm ak yeen ñen nat ci julit ñi taxaw nañu diko jappalé ba bato bi taxaw wanti yalla waxna ko niko so defare bato bi ba nopi four bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulen ci bir gal gi neké bobu yalla lim ci nam modi fasiyene rahas aduna bi ba mu set ci bokalé ndax modi li mu gëna bañ té nuhitam ñan nako ko ndax mo ne ko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben febar bu yalla yebal ci ñoom mu di febaru ram febar ba nak yaq seen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigeen ñi ñepp ram koy gis mu ngi wakatu ami gom gom yi di genné deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ci bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe sa fa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir mu siwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wëral modi sobe sa mu laal ca gal ga wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ca gal ga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seni jangoro wir waaw bobu yalla lam ci namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama gal gi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour sen ramu gogu dañ wante lañ cey deg rek modi bañon nañu yonent yalla nuh waye bañu ñuko deg gu yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci soufu pour ba bam ko balale yent yalla no xamne nak app bi jotna mu daldi o ñi ko gem ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako ne ko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko souf so bëgge xétam bañ fay jeex na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoor yi bo fi gis rek muy naw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayne yi xétu gayne yi nga gis yépp jël na ci goor ak jigen ségg yi nonu bukki nonu picci yi naw nonu waye nak pour wan la né yalla soxorul té yonent yalla nuh bu bëggé jël ci rab yi rabbu né mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolu choona la budul jeex waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nuh bamu waxe secret ba yemu soxla won yeb ci ay rab ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci bir tubab sax da koy def waaw téméri lamp mu programmer len ci ben contact da ngay bëss rek lamp yeb takando kon nak ben baat bu yonent yalla nuh wax man na wo lamu soxla won yeb ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ci gal ga wax ne ne iblis warul wona dugg ci gal ga waye bi nenen bi bi mbam di dugg dafa ngoy ci gen ba bi mbam dugge ba ci deun ba yent yalla nuh ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblis a japp ci gen ga bëgg dugale waaw amna ñu ne
muné ko way mbam duggal donte shaytané nga andal néna ci la soga am nak ndigal lu dugg ndax bëggul wona dugg and ak shaytané té nuh joxuko ndigal lolu itam wax nañuko amna ñu wax itam ni iblis duggul wayé bi bato bi dawé dafa yegg ci kaw bato ba waaw duggul ci biir wayé ci kaw la ngoy waaw ndax dañ né lepp lu di borom ruh rek kérok lu duggul ci bato ba dé nga ci mënam waaw dé nga ci taw bobu wante yonent yalla nuh amna lu ko metti ndax domum ji gi wax kanaan bi yonent yalla nuh wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonent yalla nuh ne ko ya bunay yarkab maana wala takun ma'al kafirin ey yow sama dom te nga ñew and ak ñun duggu ci gal gi te baña and ak way bokaleñ muniko bayyi sa awi ila jabalin ya'simuni min al ma' man kat damay yegi ci montagne bele ndax suma fa deme man na ma protéger ci ndokh mi ba duma lab bayyi bi ne ko tay amul kenn ku meuna sevi sa bop ku duggul ci bato bi rek da ngay fatu dom te nga ñew wante ndeke yalla xamone ne yonent yalla nuh dana am luko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahlak ñun kat danen la musal yak sa njabot mo taxon nak mu fogon ne jabaram duko weddi domam duko weddi motax mu waxon ne yalla rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom ji de ci sama njabot la bok te itam ya ma digon ne dana la musal yak sa njabot te yow yaay atti bu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la musal inna munajjuka wa ahlak ba pare tourné nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko bayu paspas la gëna xol bayu deret bayu paspas la gëna xol bayu deret ndax abul maana aqwa min abil his kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jamburayam ci yow motax yalla neko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man mukk ci ab yefer bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa ndig ak likay bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxe nga bon ba pare di xaar euleuk mu ramu la koku nax sa bop la waw sa bay da ngay bok ak mom pas pas ndax mu man la jappale ci mbaxam yalla yegal la ci kon nga gis ne doomu yonent yalla nuh yalla jeppi nako ba waxna bayam neko buma wax affaire muneko itam ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna min aljahilin yalla neko yow nuh ki du sa njabot ndax jef ju bon la dom ju amul pas pas bu bax la ap yefer la te kat mang lay yegal ne bañu lay mbay bañ lay may ndayam dañ la ko mayon pour mu yaq diine ji waaw yaqal la mo taxone ñu may la ndayam motax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diw amna khalis na ci dugg waye wala diw rafet na ci dugg loolu lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal ji dana xey dem suko defé nak nga daldi jaxle ndax la la ci taxono duggu gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxono duggu bu fekke ne seyte yalla tax rek mo la ci taxono duggu yalla joju doko ñak bu mukk motax yonent bi ne innamal a'malu binniyat ndeke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam boba lañu ci namon modi ndey jëm mëna am fu mu jaar ba yaqal nuh wote bi nga xamne
l'islam bu wir la yalla tekko ci loxom motax itam dom jencu jamu ci am nek dom ju bon motax yalla niko kon ma ngi lay war dila jajj pour rek nga baña bokku ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndayam baxuñu waaw mom la yalla wax ni ñaari jigen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla lut ak jabaru yonent yalla nuh mi ñuy waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ni bakar bu ndaw ci ab yonent bakar bu makla hasanatul abrar sayiatul muqarrabin mu melni yonent yalla nuh duguna ci bato ba ndox ma bu mu ñewé dom je montagne bu gudd ba mu yegon ndox ma dépassé nako 10 km jurom ba meddu ko ñu né bu yalla doon am yermane kon dana yeureum jigen ak domam ci bis bobule ndax ndox mi ba mu balé da nga gis jigen ju yor domam daw yek ci kaw montagne bu gudd ndox mi ñew ba dépassé montagne ba de nga jigen je yekati dom je ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew bu ci boliga yalla kérok bu doon am yermane kon fofu la yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermane ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma dafa ñew bu meud jigen jojulé continue bu meudalé dom je ñom ñepp ñu and ci mënd ma fatu motax ñu ni yalla ne fa fatahna abwaab as-samaa'i bimaa'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gakhlu suuf ndoxam neena ma tawlo asaman ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kerek ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kerek fatu nga de nga ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam

littéral mu melni nek jigen ji mom ki dugg ci ci kërëm ku bax la ku tedd la ko xamne amna ay gratuité ci boromam nitu yalla bu mag waye waye fal bopam bu boko gisé do ko xam waye jigen ji dina na am chance ndax goor yalla dugg na kërëm xamuko waye nak jikom ju rafet ak yaram bu rafet moko na ramay chance ndaw sa mu ngay topato mam ibrahim mu ngay dugg ka genn di wut lum ko jox lumu lek ak lumu nan jox nako wantay niku uppul sukku na ca kanamam mu ngay waxtan ak mom waxtan wa neexna ndax mu ngoy laaj goor gi di tontu bu goor gi demé ba nara dem rek mu niko walay ismaïl lek mu ñew soreewul de lek mu ñew xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat danan ko genn na de waye xamna ni bala ñew mom de tabarkallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na soril barabba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barabba sori mu jegel ko ngir rek bëggu ta taxaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna si man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax ne ko buntu kër ki fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñëwé nak ne ko goor gu ñuy wax ibrahima ñëwon na fi dal di neewal ba dem sina ismaïl tok ba takusanu suuf mu ñibisi bi mu ñibise laaj na soxnaam ne ko ndax kenn setuma fi mu ne ko aha kay goor gu baax goor gu rafet si kim ba dal mu nga wex tal ta rafet bi jaw bu rafet la yor man dal koku daf may niro gooru yalla man dal bi may waxtan ak mom bëgguma won sax takaliko ak mom ndax waxtanam ci xol lay dugg mom dal teena ko ci ne ko sori wulo pour rek mu tok waye nak dafa yakamti neena dal ibrahima la tuddu waxna ma nak ne sa buntu kër gi fi nga ko samp neena fi la na samp bi deugar ismaïl daldi sant yalla ne ko bu yebo nga sant yalla bu bax ndax koku fi ñewon modi sama baye modi ibrahima khalilullah neena jigen ju bax nga neena jigen ju tedd nga neena na la te mu ne ko mom sax de ñaanal na ma barki ci sama sey waaw ñaanal na ma barki ci sama sey waye barke bobu mu ko ñaanal ci sey bi mo waral ndaw soosu ci ay seutum ci la ki gën ci nit ñi joge modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon nga gis ne yalla nga yi nit ñi di wax bu ci xet ben ndax amna ci yalla nga bo xamanteni bu la xasse dal nga defaru ba faaw ba taxna kon bul xet bepp ñaan waaw so de ndaw dal di jigen juy sey wala ngay ndaw luy wut fo fek nit ku bax teral ko sakul ci mom ñaan ñaanu suñu mam ibrahim mo top ndaw soso lu mu jur mu bax neke ñaan gogu ci la leeruk sayyiduna muhammad la xasu lu mu jur rek leer ga nek ci lu mu jur rek leer ga nek ci ba aksi ci adunan jaar ci maat ñew ba ci abdul muttalib jaar ci abdullah mi jur sayyiduna muhammad wacc ci ci sayyiduna muhammad ndaw soso am seut bu ken dotul amati lu ko waral ñaanu nitu yalla motax yeen ñi sey ñaan leen barke ci seeni sey di leen teral nit ñi ku ci am jëkkeer jo xamanteni tabarakallah def di kilifa xam kilifa ak aduna la wala kilifa ak diine

ay nit di ko dikkel bul fas sa kanam tabarkalla bul itam fook ne yaa gën nit ñi ndax dikkel gi ñuy dikkel sa borom kër déedéet jàppal ne rek nga ne la gula yàlla defal nga sante ko ko jaam ya fay ñëw nga xam ne yàlla leen fa yebal mu mel ni kon suñu maam Ibrahim alayhi salaam am na lu ko yàlla defal ndax ñaari doomam yooyu di Ismaïla ak Ishaq kenn ku ci nekk wàll ga nga féete yàlla daf la ca defal xéwal gu yaatu ndax ci Ishaq la jif yi jóge ndax Ishaq amoon na ñaari doom benn doom bi ñu ngi koy wax Yaqub beneen doom ba ci des ñu ngi koy wax Ayus wax ne ne nag moom Ishaq ma féete woon Jérusalem la ko yàlla defal moo di ne dafa ñaanal doomam jooj ñuy wax Ishaq ne ko sa ndigg yal na ci maanaam doomam jooj ñuy wax Yaqub la ñaanal moom Ishaq ne ko sa ndigg yal na ci ay yonent yu bari jóge doomam jooj ñuy wax Ayis mu ñaanal ko ne ko yàlla nga bëri njaboot moo tax ñu ne Ayis ci la chinois yeeg japonais yu jóge waaw am nañu wax loolu waaye ci Yaqub ci la yonent banu Israil yu bari ci leen jóge ndax Yaqub moom la ñuy wax Israil moo jur Yusuf alayhi salaam ak i mbokkam te gis ne ne ci càllale googu ci la yonent yàlla Moussa feeñe waaw ci la yonent yàlla Dawoud ak Suleyman feeñe kon yonent yu bari feeñ neen ci wàllu googu waaye nag Ismaïl ma féete woon Makka dafa ëpple Ishaq daraja ju bari ndax leeruk Sayyiduna Muhammad moo toppoon càllale googu ba mu jógee ci Ibrahima rek dafa dem ci Ismaïl ba mu jógee ci Ismaïl nag ci la topp nag tabarkallah arab yi ba Sayyiduna Muhammad feeñ moo tax Israil moom nga xamante ni moo doon Yaqub ay sëtam ñoo di jif yi ñoom la yàlla di wax ne nanu fàttaliku xéewalu yàlla gi mu def ci ñoom ndax daf leen jox ngëneel yu rëy ci kaw nit ñi mu ne yaa bani israila dhukuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin mu mel ni lu tax Ibrahima am may gu rëy gi nga xam ne am na ko ndax daf di mbaaxu yàlla rek wala mbaaxu yàlla gu nattu lal la ñu ne mbaaxu yàlla gu nattu lal la ndax yàlla balaa buuf ci barab dafay fàkk ba noppi moo tax nitu yàlla yu bari seen dund nekk dund coono ak naqar muñ gañ ko muñ tax yàlla yokk seeni garaat nitu yàlla yu bari ndax yàlla balaa buuf ci barab dafay fàkk te fàkk ba nag day metti moo tax mu nattu yonent yu bari nattu nitu yàlla yu bari ndax waykat ba dafa wax ne waqu shawaa'ibi shayyab wa dahru bin naasi xullab in daana yowman li shaxsin fa fi xadin yataqallab wasbir ida ma adra bika alxutubu wa allab fa ma ala tibri aarun fi nnaari xiina yuqallab ñu ne wurus balaa mën a jekk ci baatu jigéen baatu jongama fokk ñu dugal ko ci taal lakk ko togg ko lakk ga metti na suñu ko lakkee ba segg la ca bokkul itam danañ ko teg ci dékk buñ ko tegee ci dékk danañ ko dóor ay marto suñu ko dóoree ay marto ba noppi danañ ko jam ay pont daggate ko tabarkàlla sëbëj ko defar ko ba mu soog a rafet nag mën a jekk ci loosu jigéen xoolal wurus lu jiitu muy jekk ci loosu jigéen fa mu jaar kon nag yow nit ki soo bëggee
jek ci mayu yalla jek ci xewalam fokk nga nangu ay natom ni wurus nango natu teug ba meuna jek ci losu jongama lolo tax yalla ne ibrahima natuna waye bama ko natto gisna ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy way yalla wax ni wa idha btala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin yalla ne yonentibi fatlikul ba man natto ba sa borom natto ibrahima ci ay bat yu nga xamne batu sharia la dafa lambo ay ndigal ak téré nena itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal bat yoyu matal gu rafet nena lolo taxone ma am contante ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi way itam grade bobu mako takal taxone na mu yene ko njabotam wax ma ne yalla wa min duriyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu 'ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama mbax mudi imam gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox biyefer duma ko jox kuy bokale ku bax rek ku yiw la koy jox kon na ku yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yewati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wanene yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gañu yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum 'indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekk nak mom yeb matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gis ni ibrahima ku baxl motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim wax ne ni kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bi mu ko joxon amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nañu ko ci ñu ni jeelenen ci ma'mar mu jele ci tawus mu jele ci bayam jele ci abdullah ibn abbas muni li yalla wax ni natuna ibrahim ci ay bat neena bat yoyu batul lap rek la at-tahara la

0: Imam Ibrahim wax na ne serigne bi ñuy wax Ma'mar jëlé na ci Tawus jëlé na ci Ibn Tawus jëlé ci bayam bayam jëlé ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko Yalla natto won neena baatul lap rek la ñu tuddé at-tahara neena ittalahu bit-tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax neen ni fukk la juroom yi mu ngi fete ci walu bop bi yeneen juroom yi fete ci yaram mi su de yi fete ci bop bi modi yalla daf ko digel pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du baye mustasham rek musaq ba jegi dayo waaw baye sa mustas musaq bu ko la gis ngay xawani rom ñuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bo amé mustas topoto ko bu mu rafet néna ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign di set say bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign néna lolu itam ci liko yalla digalon la ba ci top itam modi al istinshaq modi sarax ndiku momitam lu bax la ndax bakkan bi da fay xecc ngelaw li te ngelaw li da fay and ak poussière poussière bobu boko baye muy dugg ma ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njap dadi lambale yoy yep ba ci top itam di soccu soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxas sa gemign ba mu set wayante itam le nga jël soccu ba sa bañ set ba ci top itam modi biko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu ne kum njañ do ko peñe do ko topoto yonent bi neene initaghta sha'ran fakrimhu su la yalla maye kawar neena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu tudd mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ca gannaaw waaw ku civilisé la won tabarakallahu mu melni lolu modi juroom yi nga xamni mo fété ci bop bi bu de yi fété ci yaram mi modi lelli say wé waaw lelli say wé lolu seigne mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ni aljuma ju jot beug na nu julit bi dag ay wéram waaw ndax dafa bok ci sunna yi yonent bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak liñu tuddé itam halqul ana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayyi mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jëmp ko ba mu yem lolu itam mo gën biko ñettel ci walu yaram wi moy li ñuy tuddé al khitan mudi xaraf su imam ibrahim moko ñëk def dugg neegu goor waaw dugg neegu goor ko ki tam dafa bokk ci yiko yalla na towon ba ci top itam modi natful it modi e wat sa kawar poxtan waaw waye bayiko mu sekk ko ki itam jadul ba ca top itam modi ne so de dug wanak mo xam da ngay tour ndox wala ngay faj aajo bu mu ci mën ci doon dañu bëgg nga yobale ndox waaw dañu bëgg nga yobale ndox l'islam nak may na la bu ndox amul nga jëfëndiko ñetti xeer bu mujj ba bu sété baxna mo xam ci tour ndox la wala ci leneen waye nak bo amé ndox ndox ma mo gën ndox mo gëna lab ñu né fukk yoyu modi fukk yi nga xamanteni yalla natto won nako ko waye benn bu ci nek matal nako def nako itam ni mu waré waye amna benen borom xam xam bu wax ni jëlina manam jeli nañ ci Muhammad ibn Abi Muhammad mu jeli ci Sa'id, Sa'id jeli ci Akrama, Akrama jeli ci Abdullah ibn Abbas. Mune baat yi nga xamanteni mom la Yalla natto won suñu mam Ibrahim, te mu matal ko neena du dara ludu rek takhaliko bi mu takhaliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokatuñu pass pass mu nangu takhaliko ak ñom bayi len bokatul ak ñom ci dara kena bu mu yegene ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animist len mu takhaliko ak ñom ci ndigalu Yalla moy benn bi diko ñaarel moy itam namrous nek bour am doole am katan ba pare di say say bew Ibrahim am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom di ko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wowo ku ne amuko te neena bako Yalla sante namrous bam ko sante Ibrahim def nako xam nga Yalla sax bimu yebale yonent Yalla Musa ne ko dama la bëgg yoni ci Firawna daf ne ko reyna fa nit waaw ndax xam na ni Firawna ko bon la ko katcho la ray nit ak nan ndox la yemalé waye Firawna limuy bon bon yépp talubele ci Namrous kon Ibrahim mo gënou na graw ki mu dajel waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba Yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba Namrous wedam amatul lu mu wax te Ibrahim di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër teng yu mënta dindi neneen itam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu tak ko bam ne ngoddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul ben baat wala mu junju ben baat buy wone ne salitna xana sax rek ci baatu la ilaha illallah mu melni lolou itam natu la bu ko Yalla tek waye muñ nako te Yalla rek tax biko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosano ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu Yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallahu banamu ak egypte ak lako fa dal yeb mudi ay natu yu ko Yalla tek mu nanguko ba ca top di liko Yalla digal ci walu ngan Yalla def ne won suñu mam Ibrahim na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo depenser ci teral gan bu ko saxol yeb ndax ki teral gan man kep kuy teral gan Yalla ngay jëndel Yalla nga lebal te dana la fay motax Yalla natwon na ko ci ben majus majus moy jamukatu safara bo xamne dafa dox bu guddi mu jadd ci ci keur suñu mam Ibrahim ganesi ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow suñu mam Ibrahim ne ko ndax gëm nga Yalla mu ne ko deret man safara la gëm man majus la jamukatu safara la Ibrahim ne ko kuman ku gëmul Yalla duma la teral duma la ganale majus bi ne ko kon baxna sa Yalla ji ngay wax de man gëwmako so ma de teral dal teral ma ba ma teral lu nga bayima de mu ne ko kon demal bala ma la teral dal nga gëm Yalla majus bi dal di wagne ko dem ba mu deme ba sori Yalla yoni sayna Jibril ne ko demal nga wax Ibrahim ne ko limu def ciadul teral gan julit ak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fumu meunti jogé ak lumu meunti don teralal mu ne ko itam way joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamné ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jëlma dendalé ma keneen té man mako bind makoy wërsegal taxul ma wañi ci wërsegam lu tolni fistin wañi wuma ci dara mang koy jox wërsegam ni mu waré waaw segam man Yalla may téral koku nak té man la togn rawatina mom mi mu togn kon nako téral ci la suñu mam Ibrahim dawé ak tankam daldi dabu majus bobu daldi koy wo ma gis bi and ak mom ba ci kër gi mu lakal ko yap mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba mandi mu dugal ko ci nek jox ko mbaj ne ko sangul ba heure bu la nexé nga dem ma gis bi tam jaxlé ci ñaari xal yi xal bu ñëk ba ak xal bi wuté na wayé suñu mam ibrahim daf ko wax né ko cara nga gi mala defal yow taxulo yalla ma yedd neena bim la bindek legi dund nga lu tollok ñen fukki at te ñen fukki at yi nga dund yeb dang ko ci moy di bokale rek te mom nga togn te taxul mu wañi sa wërsak taxul mu ray la mu la koy jox namu waré kon nak segam mom mo muñe nonu di xaar ëlëk rawati na man mi nga xamanteni ab jam kotula dañ ma woté lo rek moma digal ni na ñew wola teral la ndax teral gan yéfi rek julita ci yam lolu motax ma wola pour teral waji ne ko yalla mo la sant lolu muniko sa yalla ji xamna bay xam at yi ma am muniko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ma ngi sédene amul benn bur budul yalla te yow kat yonent bi yalla nga kon bokon na ci ko yalla natto mom suñu mam ibrahim teral gan ak mun ci lam koy defal bokuna itam ci yam ko natto moy lam ko raylo dom ja te dom di dogitu xol yoy yeb suñu mam ibrahima yalla natto nako muñ ko def ko motax yalla ne ko aslim yalla ne ko jebulul ibrahima gannaaw bam ko natto ba xam pass passam mu ne ko jebulul qala ibrahim neko aslamtu li rabbil alamin man kat duma jeblu pour ken damay jeblu rek ngir yalla mi nga xamne mo sak minde fi kon tabarakallah mbokki gor gu bax gangok gor gu tedd gangok ibrahim khalilullah yalla ñu yalla tass ci barkem tabarakallah mbokki lolu moy li nga xamanteni mo deson ci iswaram kon ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di bal wax ñëpp sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak sen xarit ahmed sam sen émission kalimatul haqq ñu gërëm
1: bismillahir rahmanir rahim al-haqqah وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تخفى